0: three no last quotation ye
1: ko se ga ko ye
0: ya ko ye
2: odo
0: odo
2: amblasie
0: ye fefre
2: fefre na awie ne se
0: ga ko ye odo amblasie ene fefre
2: na awie ne se
0: awie ne se
2: mu nyanya dwonko
0: mu nyanya dwonko
2: mu mama homo
0: mu mama mo
2: odo mo homo se nuanom
0: se de nuanom
2: mo se mo homo
0: mo se mo ha
2: mo nyanya amblasie adwene
0: mo nyanya amblasie adwene
2: mo fa boni ntia boni
0: ka mo fa boni nya de
2: en ntia boni ka
0: forgive and forget
2: as mo fa ye ntia ya
0: fa we ya wo shun
2: ne mo mo shira
0: mo mo shira
2: efi se
0: efi se
2: mo na ofra mo
0: we mo na ofra mo
2: se mo magin shira
0: se mo maria de
2: magin shira
0: na do pe urade nya ko pon shira
3: am no pe ya tenas na se de we nim no Proverbs chapter 8 verse 6 ɛka asɛm bi mɛbusɛ metere nwatwe ne yi mu nsia ɛka asɛm bi
4: Proverbs chapter 8 verse number 6
3: ɔse sɛn
4: ɔse montie na merebɛka nsɛm a ɛmu da hɔ
3: nhyira nka awurade
4: amen
3: anɔpɛ yi yɛbɛka nsɛm a
4: ɛmu da hɔ
3: ɛmu ɛyɛ deɛn
4: ɛda hɔ
3: ɛda hɔ nti yɛbɛtena se sɛ yɛ ayɛ a yɛkasa kyerɛ nyansafoɔ yɛtena sɛ yɛ a ne yɛkasa kyerɛ nyansafoɔ fi sɛ baiborɔ ne se tuo nyansafoɔ fo
4: wobɛkɔ
3: so ahu nyansamɛnkasa ngu kwasia
4: som
3: na ɔka saa no nyansa kasa no wobɛbu n'animtia nti ɛberɛ bi a yɛtena se a yɛ a ne yɛkasa kyerɛ anyansafoɔ na heaven no so anyansafoɔ na ɛbɛkɔ na anyansafoɔ nso na ɛbɛtena ewiase m atumi atwa wɔ mo nkwa nna a onyankopɔn de ama wɔ mu nyinaa ma ɔmanya bono so koraa ka ho nhyira nka
4: awurade
3: nti anɔpɛ yi baiborɔ sɛ yɛbɛka nsɛm a
4: ɛmu da hɔ
3: ɛmu yɛ de ade
4: ɛda hɔ
3: ɛda hɔ
4: na m'anim bue de nsɛm a ɛtene ba
3: na nsɛm a ɛbɛfiri yɛnom mu bɛba no ɛde nsɛm a ɛtene
4: ba
3: na yɛde bɛba nti fa wo pɛn na fa wo pepa yɛbɔ kotation no watworɔ yɛbɔa no watworɔ yɛbɔa no watworɔ nti asɛm no yie paa na tie no yie nhyira nka awurade den
4: nti
3: asɛm no yie paa na tie no yie ɔsɛ juufoɔ ne yɛ sɛ no ɔmomuɔ tesalonika
4: no da moyɛmyɛmgye asɛm no
3: ɛne nti ne yɛbɛtena ha a yɛno ɛka nyansasɛm nhyira nka awurade
4: amen
3: sɛ ɛbɛyɛ a ɛnipa bi bɛhu baabi a ghana ɛɛkɔ ɛsei baabi a ghana agyina no ɛgyina danger zone a kyɛ sɛ ahokyerɛ no ne amanneɛ no ne ɛkɔm no ne atetee no nhyira nka awurade
4: amen
3: yɛtu kwame nkoma na kwame nkoma kaa sɛ ɛni 10 years ɛna ghanafoɔ akae no ɛna obiaa sɔre a kwame nkoma ɔyɛ dictator ɔde ɛsika kɔ guine ɔde akɔ ha
4: egypt
3: ɔde akɔ ha kwame nkoma te sei ne yɛbɔ n'akyi ne yɛbɔ n'akyi kwame nkoma yɛ a yɛbɔ n'akyi ɔno nso ne yɛsi vesity kɛseɛ yɛde ato no doho akra wi circle kɛse a yɛfrɛ no kwame nkroma circle mɛboanaapɛpɛpɛ nhyira nka awurade
4: amen
3: wokɔ nkra yɛate asase kakraa de ato hɔ ɛne yɛayɛ no kwame nkroma museum mɛboa
4: sa
3: mpanyimfoɔ nso bu babi sɛ onipapa ɛne yɛto ne badin ɛnyɛ samampa wo
4: dabi
3: ɔno deɛ wawu kɔ halleluya
4: amen
3: sɛ obi ka sɛ samampa ne yɛto ne badin a memene ne nyɛ adwen ɛyɛ wɔnimpapa ɛne yɛto ne badin sɛ ɔno deɛ wawu
4: kɔ
3: but ne nnwuma papa a wɔtena ase a wɔyɛɛyɛ no ɛno nti na yɛto ne badin halleluya
4: amen
3: deɛ wawuo kɔ deɛ anka yɛto ne badin sɛsɛ dabi na mmom yɛkae sɛ me papa woo me no ɔhwɛɛ me ama ɛnɛ nyankopɔn de makɔgye dibia bi te sei na sɛ nɛ me papa wu kɔ a ɛsɛ sɛ meto ne badin ɛnyɛ wu a wawu kɔ no nti na meto ne badin na mmom ɛhwɛ a ɔhwɛɛ me sukuu no halleluya
4: amen
3: nti ɛyɛ onipapa
4: ne tuni bedi
3: ene ye tuni bedi ti ni ye pa
4: sa
3: oshe bebi ya ye keka kwa ye keka ako tipika ayi pa nyasem ketwa bitum ko jina bebi ehwe suku dai bi Shesuku dai bi se ya na me yula ho ebi ya di mpempro na abosu ebi ya di bamu sa inkro a etete etisa nso galam se etwa sa kro ni nyina ho achia tedru ba bi adam bu sam no se ntia samre mai no kometifo ani ahemfo no ya o matra o modi asase ni nyina ma yediye galamsi inti wo muntumi nya bibia mfiri galamsi enum emfansie sie school no ya na wo mutikuro no mo ye den
4: mo ye den
3: ai ayete se Ghana ye ambassador si embassy fu ye ade wo makosi sisi we embassy ishira geurade
4: amen
3: okwa america embassy Holland France
4: embassy
3: omo di omo mi no oma kabum hallelujah
4: amen
3: okwa omo embassy ka omo ji no dakuru no
4: ai
3: omo ko bo abua no na omo di ababu yebosi aya ye musa ye ho se ye nso ye embassy no aye do makosisi nkofo manzo no womo nso se nkofo efiri sa aman ne so e ba Ghana ha sika na womo gye no womo nso se sika no e fa hen ye de ye den na e kwa hen
4: sa imisa
3: because sika American embassy agye free Ghana fo ho e dey no ebeti ba ye kwan
4: bebre
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: Ye kasa sye wa American fo wa ha.
4: Mo ha.
3: Sika China fo di free ye ho ansa ne aba ha no. Ye free ha akoho.
4: Akoho.
3: Isha geulade.
4: Amen.
3: Enye sika ketwa
4: de.
3: Aha so China fo wa ha.
4: Mo ha.
3: Ye nso ye de na ye gi free ho no. Ye gi free wo mo nche ansa ne wo ma ba ha no. Ye ye de no, ye de ye den. Na fa hen na wo hen na wo hwan ho
4: awu
3: so bi adwene maso
4: bi amaso
3: ena no mebe kai Ghana fo se enkofo aka ekuku won a wo mu wu hospital obi na ma na otu ato na no mobile phone na wa register mobile money
4: awu
3: so MTN mobile money Vodafone mobile money Airtel Tigo mobile money Tigo cash
4: den awu
3: she nipa di wu hospital wa na ne busua ni bia nim ni ko number no wa hallelujah
4: amen
3: sasika no ye sasika ni nyina na aya na akwako di sa moba money company no ho no eye ho ya sade ye sai waji sika sasika no ye wura wura mo hwehwe mu agye ema ni wura nom eye hwan asade e ejanga wura de
4: amen
3: ese nkofu a wu a wo mu sika ko di wo mu mba money so a sese sika na ka mtie ne Vodafone ne Airtel cash ne ye de ba de ba ntigo cash fo enye sika keto a
4: wo
3: ejanga wura de
4: amen
3: ti asem na tie ni ye pa Urade tsurwa lu usu. Uko Jeremiah 14. Bible ne ka sembi. Edru ba bia ye nyam Bible.
4: Da bi hwe.
3: Jeremiah chapter 11 verse 14. Edru ba bia ye nyam Bible. Gana baby o mine du no ye nyam Bible. Obi obaka kire o se gana nyam Bible bia wobwa. Gana nyam paibo ade aye hianie Jeremiah chapter 11 verse 14 Bible ne se sey
4: o se enti wo de mpato ma o man yi na ma won hunsu ni mpaibo so
3: hallelujah
4: ifi se
3: wo de mem pacha wo ema wo man no
4: na twe
3: na ema wo des ema wani mre so se obebom pa ye nya sa
4: ah sa
3: ema wo ne so insu emom pa ye hallelujah
4: amen
3: kwai
4: efisai wona mane hu bremu no osu frame ya mri ntie
3: wati asem no ntie duru ba bia ebla israel fo di nkwasi asem ni nsem hu no a oman ne kwa ho kirem te sha de gana akoyi no no ma dwene ye wo mo se so mo koshiem na wo mo bom pa ye urade betie no atie wo mo sufre eti Jeremiah try se obo organize wo man ni nyina na ono oman na koshiem na oma bom pa ye se ebia urade firi soro ebetie wo enye sa
4: sa
3: when urade firi urade fere wo difo Jeremiah ano ka kire Jeremiah se wo si Jeremiah
4: wo de mpa cho mo man yi
3: mpa cho okra e mo man yi
4: si fere mi a
3: na ema wo nsu nsu en compile boss
4: e bi se wo na man hu bremu no
3: fi se wo mo su fere mi a
4: mi ntie sa
3: na o ma man de hunu bremu nsu
4: hwe
3: hallelujah
4: amen
3: nsanke urade
4: amen
3: ebi na duru o man ga na yi o yen gana sese ye nyia mpaibo ade aye hia awo gana ha eye baako pe adwen sakra
4: sa
3: se onipa eti wo man num no ebe sese wo musu omo ban ombo bia ene wo mo yobia hallelujah
4: amen
3: and I know last week you can pim lamentation 5
4: lamentation quadrosim
3: quadrometrenu ni yimba ko eko ho ne yakan eduruye ne yebeto aso ho ne yatretre mu last week me ko ba chi kakrama yeko di tronome 87 no oka sa ye nkan ho Oka asambe de mo kwa asase paso.
4: Asase ya wo wo so.
3: Asase ya mima mo yi ahwe wo so. Asase ya ewo gold, bauxite, diamond, manganese, everything.
4: Bia.
3: Na oka twate wo se asase ya mo yi bibia wo so. Na mo ni so aduane na. Esese Yeshua ho kire ene kom ne amane a. Na urade afre bofo gebra no afre gebra no si gebra bra ma mmisa wasem sese yi nkofu yi edi ade pa na yemfa ma wo mu a ama wo mu su kom ne amane enti wo de sanke bia mi nyankopon mu rafi mu ho a gebra wo de kai me kakra
4: kai me
3: na menhwa ade a memfa ma won na memfa ma won hallelujah
4: amen
3: gebra tunani a wo sie urade di esese wodi ma wo man bia ma ne de bobra no nkofo wi wa ma wo mu bi awurade e wa ma wo mu gold wa ma wo mu bauxite wa ma wo mu manganese wa ma wo mu cocoa wa ma wo mu coffee
4: timber bia
3: hallelujah
4: amen
3: wa ma wo mu kwadu kube anka
4: diamaye
3: abrobe
4: duwa ha
3: ishaga awurade
4: amen
3: Kenye pao
4: mwani na biwa
3: akokono
4: biwa ha
3: omaye mbi
4: omaye bi
3: ti asem ni ye di etia to okra odeye abia po ho
4: ahwe
3: utuka from Accra na wo ko western region na sa wo fa kaso a onam po ho sa Onam poho sa tu agunan kwanta. Udra agunan kwanta. Ubenkum so se disco bulono ekurobi ye friend disco. Abrofun bi si castle fa fe fe bo ho. And the castle na abrofun si ye na okowa wifo na eko toilet.
4: Ego.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: Wa maye po na de epona akwa akwa akwa hey do wife nom ewo nyina epoda ho po ya utu wani ehwe wachi ni wani ma de sese onyankopon di ma woni pa biala omai bia ma omai bia de bobra no
4: omai bi
3: omai bi eti nyankopon te soro a onhu dia onfan kan ye ho Hallelujah.
4: Amen.
3: Di echa to kura wa blen oil.
4: Ah, crude oil dia mai.
3: Otina sia no se gebla e momla. Enko fu em se oil na enka ho na omo ho chiru o mai. O di oil ye fa enka ho ma ho. Ene wasa do wa ye no sa dia ka ho.
4: Ka ho amai.
3: Oil ne ba ka ho kura de e fe kura de bubu.
4: Enko kura chiru ye mo.
3: Eti awurade se se wo mama mpae bo ani wo shumpo do so a
4: mintie
3: ene ye misa ya ho se sa no ma na nyankopo de ma ye ni nyina ewoi o se asase a yetu sika kokko awani mpupom Deuteronomy 8:7 down the cancer.
4: Sano kan.
3: Ken kan ho. Ye koye chika krama manfu ohu nsem no na fi ababa to aso. Ye ti atogofo ntu oil.
4: Mhm.
3: Wewa
4: da bi.
3: Togofo ni gold.
4: Mhm.
3: Bauxite.
4: Muni bi.
3: Diamond.
4: Muni bi.
3: Manganese.
4: Muni bi.
3: Okɔ Senegal ayi ye vase
4: jeni
3: abrobenom ne fish eno ne ade o moye ne titiri pa wo Senegal Togo ha Bauxite ne manganese ani Togo na su Togo ni bia no ha obeta ni sika so oba Ghana bedidwa
4: dabi
3: ei Ghana ni nya sika kakra bia me kotogo akofa no ma
4: fa nyama
3: Gana ninya sika kakra bia me kotogo akofa no ma
4: nyama
3: togo so bauxite ni ho manganese ni ho koko ni ho kafe ni ho
4: bi ni ho
3: jama kafe ni koko no mo wo won ma koma kun bi nkura no so papa bia
4: no so
3: wo me yo man eh esu etwe kure nyina ho ahia esu ye tam sika ko ho kodiga
4: kofa nyama ba
3: ebi kura ye mo na ko toka na ko dia fa togo na ko dia fa fra wo no dia ba
4: dia ba
3: adentia
4: port free
3: hallelujah
4: amen
3: ene japade awurade de ma ekwadwom etire num no ni nyina adane ahofo dia kan wa mam
4: lamentation 5 verse 1 downward o say awurade ka dia ba yen so hwe na hun yen ahohora ye ne japade adane ahofo dia ye ne fi ayamanfo dia Ya dane dane wisi ani nyanka. Ya nanano ntese akunafo. Nsuo a yanom yetuaka. Ya nina nso otom maye. Okra ye okunchi wa yekọ. Ya brɛ. Omaye nya ahome. Ya de ye ho ma wisi ni afiria.
3: Ya brɛ.
4: Omaye nya ahome.
3: Ye brɛ. Asu wiase agyapade bia e wo sɛ onyankopɔn ade ma oman bia ma oman no de tenase.
4: Ah de maye.
3: Onyankopɔn maye.
4: Mohomom.
3: Okwa Accra na okwa Independence Square are in about
4: sure
3: mrantia tenten gram 45 years 50 years 35 20 24 obo kono akopa dua ne gale twisi di sibia di owia woni ba bia ko
4: woni ba bia ko
3: no wako dapo na no ho Independence Square from my fan ho se ho ho bo kono yi na tade no wa da
4: da
3: woni ba bia ko eya gro ho se mo ye misa ye ho efi se se se no ukọ Isaiah 56 verse 11 na ko ho ma mi
4: Isaiah chapter 56
3: verse 11 transam no kan se mi
4: I say na akama no ye edufu pe se
3: isna gawrade
4: amen I say na kama ni edufri pe for se oni mo me
3: hallelujah
4: amen
3: akrama yi no ye woni pa akrama wo awomo ye dufidi pefo
4: omo nimo me
3: e no omo di wo man we su
4: hwe
3: empayfo be di wo man we su nyina from 1992
4: hwe
3: edi be dru sabre akrama ye dufidi pefo a
4: omo nimo me
3: omo nimo me Ubiya ubi tumbetwa 4 years ni petrol shell obako no kuta petrol shell makuma kumbe 60
4: hey
3: isha gura de
4: amen
1: enshi
3: ana no meti eshi yenyi a police for ni asoja fo enkogu senate so
4: eh
3: me yulo we na kamo pesa senate eye na senate jina ne naso a omanimu mps enyema na moji sika kese
4: moa
3: ye penkofu ebe ma senate jina ne naso a mps womu no mu aketua no
4: soso ministers
3: no makotena wa hyehye mlama ye ho 4 years o kwa e wo hye ma o e kresha
4: is gracia
3: Nshanga urade.
4: Amen.
3: Nshanga urade.
4: Amen.
3: Bulofu awoka. Na wotachira ma awosu.
4: His grace.
3: Wajia wajini se boom
4: boom.
3: Ojini boom.
4: Nsa saji allowance so.
3: Oni na bushafu akodini boom. Tubo kono ma meme tie di die fru so tshetshe.
4: Boom.
3: Yeah.
4: Hey, no.
3: Nshanga urade oboso ni asase se yale nkoa.
4: Hey.
3: Yale nkoa.
4: Bumbum nkoa.
3: Nshanga urade.
4: Amen.
3: Yadia kesia. Hey. Ebo wa ne fridge obie na oyi mu no ma ba kokora traya.
4: Okọ.
3: Omai ne munipa emumpaifuo ti mu odene saa no. Hallelujah.
4: Amen.
3: Daben what is MP for say o market your mai.
4: Hey.
3: Enti wo mo ko dem what be da.
4: Eh ba
3: 28 na dem say kekra.
4: Bantem kra.
3: Teacher need 8 million no. To me wake up e bitum busum zoom radiation.
4: Sad mom to a table top.
3: Is a girl radi.
4: Amen.
3: Obia be ye panyina no wo de me samienu na didi. Ebi sa omai na ye symbol no last week me catch na
4: o chire
3: your out of idea by dia ba no
4: coat of arms
3: no
4: the die
3: coat bo coat dan anymore no
4: ebi die coin so
3: hallelujah o se bi da coin so
4: ebi da so
3: se gana fo nhwe ne ye ya hallelujah
4: amen
3: last week my ba ko bo ma ba so pa wo se sofo in fact we need a form
4: akasa
3: Shagana fosi ebeti ensema urade dia ma ona koman ni mu bedwo. Ekwan ya ofa so a sa mo ba moni no utumi tena se ahu se so obi konya accident. Na no mo ba phone no ye fa na ye touch phone no touch me. Na se sika woni phone ne so a. Ekwan ya ofa so ahu se ekwan ba na ye befa so a sa sika no ye nsa beka ama sa nimpa no. Ejina ke urade. Ti assembly ye pa na ti en ye pa shro kronkron no awurade asem oman bia sa wutim na sa mumpanfo nsura awurade a wo mun nyina ase en solim panfo hallelujah
4: amen
3: Yet it in Sorea Cassium, modest church ya. Yabet too warmy, a fine no moon warmugu. On my way, Sir Christian Councillor Sorean Cassa, and I'm a catcher. On my way, and Yansafaka or my wemu, and then I'm a can say, and Yansafaka or Ghana at 30% our Hinibi frame of the sofa jai, 30 no crowd also. Ose sofu jai 30 ne kura
4: dosu.
3: Hwe yem papa yen nana yade nyina shake aselbutwe. Si wonya 100 years.
4: Wonyini.
3: Ada ye bedi ne 100 years. Ana hu se o man wei, enyansafo a ewo o man wei mu, wo masa. sɛde ɔhene ne kae na ɛnuru 30% ampa na papa weyɛ nya 100 years na ghanafoɔ ɛbɛgyi 100 years yɛama papa yi a na yɛkɔfa nwomtofoɔ no yɛyɛ stage kɛseɛ platform kɛseɛ ɛbɛse sa nwomtofoɔ agu so a shatawale nom akwai a ɔnyɛ nwomtoni a ɔde patapaa fa mu akɔyɛ nwomtoni by
4: force di ne honam sɛ patapaa
3: saa nkɔlɛi a wɔmobɔ sa short
4: mashe
3: na metena se a na mebisa me ho sɛ papa pɛn mu a wanya 100 years na ghanafoɔ ɛbɛhyɛ no animunyam na nka yɛpɛ nwomtofoɔ paam akɔ bɔ nwom ma president te hɔ papa ne nso te hɔ ghana mpanyimfoɔ titirɛtitirɛ te hɔ kwame mpadu nwui nana kwame mpadu wɔ nwui okuku seku nwui meboa na maka abraham wui
4: ɔwɔ ɔnokrafi
3: abraham saa mpanyimfoɔ wei nyina wɔ hɔ ɛda mmereku nom halleluya city boys ti asɛm ne yo saa mpanyimfoɔ wei nyinaa gu hɔ ne yɛkɔ sesa toto lapa srola tolata ɛne yɛgyi mu wɔ platform so no so na ghanafoɔ mpanyimfoɔ tete wɔ se yɛ a ɛna mhu sɛ ɔman wei anyansafoɔ aka wɔ mu no 30% na kae na ɔhene ne kae ampa ɛdɔɔso
4: wakyɛ mmienu sɛ 50 mpo
3: ɛsa gawura
4: no amen
3: na ka makye dede
4: serious
3: halleluya
4: amen
3: na ka yɛkɔ sesa makye dede no same rade nom old time music ukɔ ɛyɛ Asante brothers nom ma yɛ ɔbɔ wokɔ to so yɔnko ho akam ao ɛnane wane nhwɛ no o na ɔyɔnko da no da wobɛkɔ kɔkyerɛ asanta na ɔmɔtete
4: hona
3: nka yɛkɔ se sa saa mpanyimfoɔ wei nyinaa ahoma nsia nhyirɛ nka awurade na nka yɛhu ne yɛpia saa mpanyimfoɔ wei nyinaa gu na papa pɛn mu a wadi no 100 years yɛkɔ kɔ sesa saa nkɔlaa wei a wɔm bɔsa short ɛdada wɔm na ɛto ano ɛhyira nka awurade
4: amen
3: tiane o Jeremia chapter 5 verse 26 ɔka asɛm bi
4: Jeremia chapter 5
3: mese enipa bra ɛbrɛ wɔ ɔman wei mu no wote kuma se a wo se Ghana yɛ yie na no na meka kyerɛ wo akoa bi yɛ a mene ne di frɛ me kwa m se wofiri brotha ne hɔ a wokɔ okurom akye wo woabɛhye amakom ha ɛkɔ 15 years ɔ sɛ hwɛ sɔfo m kɔɛ dɛ wo mekurom na musa sɛ de adeɛ a wo se hwɛ na mekurom wa na ɛkɔyɛ wɛde ne yɛsɛ bo ti ɔno ne kurom paa deɛ ti ɔno ɔto fa railways hɔ a ɔgye ne white shirt 5 cedis na wagye ne black shirt 5 cedis memeda nopa ne watwi so kama ɔde ka twi white no so ɔde si ne black trise so with 10 cedis shoe ɔkɔtena obi wɛde ase ne yɛsɛ bo no
4: wodiame
3: nhyira nka awurade
4: amen
3: owiaa na wayi white na wahyɛ black na ɔkɔ obi ayi ase ne hɔ so ne
4: yɛsɛbo no
3: ɔse ne kurom hɔ a na ɛbɛkɔ sɛbo no nti ɔno de ɔnkɔ ne kurom da kɔ so wokɔ akura bi ase paa na sɛ wohwɛ baabi a nnipa bi te ne baabi a nnipa bi da wonim sɛ nnɛ de bɛduru nnɛ nyinaa kɛtɛ yɛda so de kata ɛkwan ano yɛda so de kata kwan ano ma nnipa da mu me sɛ wonim a kɔdwuru gum ɛwɔ western region woyɛ aduruma so ama mfi a ɔpae fa left a kɔhɔ na kɔhwɛ fona bɛhu typical village bankyen ne kokɔ asebayerɛ no yɛde bɛgu abɔnten na yɛantɔ a yɛmɛse sa bio na deɛ wo fie kora aporɔ
4: na kwa ho
3: na afei no wɔsan bɛsesa deɛ ɔde abɛgu abɔnten ɛsan de kɔ fie
4: kɔyɛ bɔɔla
3: ɛnipa berɛo me na meka kyerɛ wo ɔma yɛ awurade ama biribiaa bi
1: Jeremiah chapter 5 verse 26 to 31 can say.
4: I say.
1: Efrisay.
4: Oh, una bonin fo o me man.
1: Awurade tu na ne o man no. Abonifo nko a ne gum. Abonifo nko a. Sese unim so man na etim na obi anyi obi ani.
4: Obi a. Hwe.
1: Obi anyi obi ani.
4: Na bi da bi.
1: What? Asol panyi no kra. Onye asol secretary ni.
4: Na bi da bi hwe.
1: Sofo nye sofo kra no womo mo kan sofo connection no so asofo sofo nye womo
4: nye womo nye
1: yo di connection ni wura wa na sofo so abu wura wa wa wura wa na o ma na yiri ko ho
4: camera sa bobo ho
1: cc camera ye djuma bi anye ne yonku ni
4: na bi da bi
1: o so wo tuna ni a ohun abonefo o man no abonefo sikani brefo pesaman kumnya
4: difuli pefo
1: difuli pefo
4: munnim omi
1: babo so mo yenkraman
4: akama munnim omi
1: wo munnim omi
4: didi wi esa da na se pe chede
1: ya sisa sika de bi eti ya min eti di aka no hallelujah
4: amen
1: afa yen hwese ne yemu oman no kwakra kwae esu otutoi ko sho bebi ani pada kiosu kra kiosu pa nipa num wada ma wo kiosu wada kiosu no ma wo nkwala 5 ama ne ba tena mu a ne ba na tena ama akosini ahai awie
4: awie
1: ba ko ne so e be kosini ahai oda so da kiosu ene ye be bubu kiosu no moto we ho ye be na na uduru wa we na bofo o shan kwala kitin ah wom guki osuma ya bu buki osuna wom ni wom maame nom ni wom papa nom aye stranded ah isa gaurade
4: amen
1: obida kiosum di ohuya ne se kiosuno ehihim ehihim san juo na fa kiosuno
4: odeko
1: wanti nani akede ni ba ma ne ho soro no na woni kiosu ni nyina wo punum se twa
4: wo
1: osori ya na kiosu ni kose ya odemu sa hese kiosu ni sheki esheki esheki esheki san sio na pega kiosu no
4: na de ni koyi
1: kai mami
4: Jeremiah chapter 5 verse number 26
1: Efrisay
4: ohun abonefo me man mu
1: oh awrade tu dani a
4: ohun abonefo me man mu
1: ohun abonefo nko a
4: oh ni man mu
1: ana jidie ani apochifo mu bi
4: da bi
1: jidie ni asofo mu
4: ebi nim
1: ye ne jidie wa hemfo mu
4: da bi
1: hallelujah
4: amen
1: ana ye judges mu sese gana obi a ni obi ani
4: nje ohun ni
1: ekunu ne oyere ana ema ani agya kura no mese ana ema kura anyi wo mo papa ni ema ema yetubi pam nkwala ni school fees papa ni se munko school mo na meba no watie si ba bi ama kai madam fubi a okachira ne ba se ne ba be 8 years
4: sir
1: okachira kura ne sa kura ne ko akura no se ya pam no printing fish ana o se won ko na oba ho no aba betua o jina ho akura ne jina ho di se ya se mo kan ne se daddy o ikoshi ni pa
4: eh no ma
1: wa kan na nya dia obeba na papa na bon twede e ka na me mo ne twede e eya dia beba because eya dia otaye
4: otaye
1: ye pam ni school fees ya so won ko na beba where dodge
4: nko
1: printing fees where dodge nte eya dia otaye
4: otaye
1: enkwala nyusu where the way keke asana kura be yusu sa where the way no na eya dia wonim de oka nte eya dia kura koto ekogina adaka mu a magistrate edi nanu masempa because isha geura de
4: amen
1: tu aso kai asam na
4: Jeremiah 5:26
1: aha
4: efri sai ohun abone fo me maamu otete se de on ma yifo
1: putubutu fo otete tete aha
4: on su su fide yi nipa
1: ehe
4: se de enuma check entertainment no
1: sana sana de
4: se insisi ayeye won
1: efie sana insisi asisi
4: asisi ayeye won efie mu mama no
1: asisi
4: ayeye won efie mu
1: mp4 so o market tuesa
4: hey
1: ya wo mo koto aba na mo dia pega wo market yem na mo di 35 million that time a mo ko pega ko 75 million almost 100% more than 100%
4: 120

0: funti maami ya nanu fawuni eti wanya omobo kakra hwe maami plani wane ne ma eti wamunya omobo kakra bra u sister hallelujah
1: amen
0: ni kuna uwe janu nkwale nu e maami yensa me maami yenu eti bra eti u sister ni kuna uwe janu na be eti onya omobo kakra efie ura maami ya nukuru uwe gani ya nukuru uye ye ye ye ye ye na watu miyansa na alvanzi uye eti maami kula ni wanya umabwa kakra e ye ye ye ye kula ya boka abushafo kula ya hatu maami kula ni iso nilishio kula anya intai efie ura si tu efie ura si wanya diye
1: intu
0: na ada meba meka quotation bo izake eti no wasi fie wura fuo bia omuti mu ode no awurade so obeto omuti se bo izake awurade
1: amen
0: osi obeto omuti se bo ama fuo ni mse bo bible mu evangelis na bechira kotu achira wo izake awurade
1: amen
0: na Jesus Christ say enipa ne ye ne mogbo
1: say kofuko ye me mogbo
0: sa
1: kwatna me
0: uti aso da mu ho uti wudi Jesus achi u follow Jesus mogbo huti wo mu ko hwe ba bi a wo ma meti ko ekura so a yoroba ho
1: ndwa ye no kra nye
0: samla wo ma me di jale azuma blues
1: ma hwe
0: because Jesus sin meti
1: grand bobo
0: the day guy who says yes yedi jealous says grandin hallelujah
1: amen
0: semla na na ekoyi fira dwae ho ba huru nchensi yewi asa dia koto ofsa azuma bro na nya semla obi nya obefa eti edwale edwae a ye time farm ma ifi ye jalo dwae ho
1: a wo da ho a
0: because you sure togusu a enhunu
1: debi
0: hallelujah
1: amen
0: dio ma me kura bedi ebo no dio papa bedi e janka bi a ne maame ne ne papa akoy ya ba no mkonya lolo accident wo moti asole num wo moti asole num hallelujah
1: amen
0: ye ba for dia wutumi ko gina so dan nanim me bua 500 million papa bi okobo asole wo afode o maintenance asole dem obo 500 million ori ya na oje mike no se misra mo a ma ho se ma ba for dia 500 million eno nkyere se musori ana musime kwa
1: bi mufa ho nyi kwa
0: hallelujah
1: amen
0: eba kaiwo Matthew chapter 14 verse 13 to 14 ehwe yesu asema okan yewi a Matthew wa ye be se gina ho twero no se sei ho
1: Matthew chapter 14 verse number 13
0: to 14
1: o se etifi asema se nipa impim nu madu anema
0: hallelujah
1: amen
0: enipa impim nu aduane ma
1: 5000
0: na otwa hyem no soa
1: o sei na yesu tie no
0: na yesu tie ya no
1: o tina akoduo mu firi ho ko esere so
0: aha
1: nche baabi
0: yesu tina akoduo mu
1: ko esere so
0: nche
1: baabi
0: nche baabi
1: na nkrofu ku na nkrofu akoku no tie no
0: ana nkrofu akoku no etie yesu aha
1: ofi nkroso nam fom tie no
0: efi nkroso
1: nam fom tie no
0: ana fom
1: etie
0: yesu
1: na osi fom be hunu nkrofu ku pi
0: na yesu si fom
1: be hunu nkrofu ku pi
0: no be hu enyafu ayalefo mabro wafo womom wo kansa womakom di won womom wo koma yale yesu si fom na obawu sem kofo na ye mobbo na womu gu ho saa no
1: na oye no mobbo
0: bom sem kase ma tro sem eye yesu mobbo
1: ye mobbo
0: hallelujah
1: amen
0: ehwa na yesu se no nkofo e womu ye mobbo se sadi omosi aba esemi ja wo musa
1: betoto ba hawo
0: safo maami kurani ene kwasi e uja ne sadi obedi e mumire kura ba edi
1: edi betoto ba ha
0: ade na nipa hu nipa mabo sa mo bro hunu driver needs to miss sangofogu kemu hu ohu person yes ne bobo o ye overtaking wo kwa mu a nkofo a driver fo ku wo mo maami ne wo papa wo sha wiya si wi sha gana hanum si anka sa afi bia shirabodo ibi duru so a sa anka afi bia anka driver ni bia wan fa makra na nye 1 million

David ba kuya mobo na yesu bi sa won se moji di se metumi aye wehi amu bua ne se ani owure ye jidi o se wo betumi aye

0: ɛni ba no so na no ma bibira kachi tembia oda sani bia no ompɛ blame enko pɛ besin jise bibi wona ni ansa no ho so betwa dua na so ntia bla wote ase na osenkafo se kai obofu o mla ntibrem sana da bone no idea de aso ɛna no pɛ manye wani jese bebia wo bia kan mu abontre so bebia wo gina wote ni bia no triple evangelist so dro leti o yakopa shema enam ne so na wode bla wona me na be asema e pesa fa wo ye obani die obu ani ani die ya ene e hwee ya ni hwee ya oman genwa obu di ahwiase wo oman we mu ena no patie me ne kakra e wo psalm 49 verse 1 to 3 trusam ne ka sei
1: etifia sem bonefo aho e
0: te tro ena no pe ni so bona ho to nche to aso e
1: aman nyina
0: bible se ena no pe aman nyina na muntie ye
1: mo muti wiase nyina
0: bible se kasa nche me ena no pe so wiase nyina
1: monya aso
0: na
1: nipa mama papa
0: nipa papa ko afu
1: ma wo di de fo ne ahia
0: pe ya ya fo nyina fi so bona ho to nche to aso e
1: aman nyina
0: bible se ena no pe aman nyina na muntie ye
1: mo muti wiase nyina
0: bible se kasa nche me ena no pe so wiase nyina
1: monya aso
0: na
1: nipa mama papa
0: nipa papa ko afu
1: ma wo di de fo ne ahia
0: pe ya ya fo nyina fi se se no me ye nyansa se
1: bon ju sie ye
0: na ni se wa ya na sie sublemo e no e ye hunu mun ko a
1: hallelujah
0: amen ena no pe so betie nyanta sem ye ba wo nche ya etu ko job chapter 34 verse 16 tie shamu aba uncha no pe na na no pe fo nyankofa shamfa bo bla plantie mi aba ba wa mosisu a mu de wiase no mafa bo mo bo mu nu panyini bia na mo nam wiase na mo ye de mo pe no enne fa wa so family do hwiri na bla obeti asem ya obesi no na u bo hu say yes wo nyankofa shamma e ba no e so pa
1: 34
0: verse 16 tie shamu enna ba me be ka kire we so wo hunu mu a
1: tie ye
0: u de tie sem aba wo
1: tie sem
0: na nya so ma nyankofa shamma e ba wo nje job chapter 2 no 21 verse 1 to 3
1: Job 21
0: verse 1 to 3 what you say
1: na yobu jeju so say
0: na job ka say
1: tie
0: tie
1: na mutie me kasa
0: na mutie me kasa
1: na yenye mo awrehre
0: na insem ye ba den anya wa awrehre
1: kunya me ma
0: na ba nya me ni
1: kasa
0: na menka na me kasa god and na ya wuta sha mi bibiala na bibiala ya bible say tie me na me kasa me wi akoso a dia wo ye no
1: sa
0: na wi ashe na da won me ni a se won wo guo ni ani die pa wo sa sa si we so a won kwa na urade dia ma no e de se obetumi atwa pa
1: sa
0: because say wo show my way ma ya ti se ya no discipline panyini mu akola akola mu panyini ahon blasie no obuo pa firi wo my way mu eno na na no pe wo yakopon se se me sha me family because wo sha nyankopon na body a obo ye no a Yakopo bo Adam to ono ohwehwehwe Adam de obuo be ma no ka emi ma me
1: amen
0: na ebra Adam amfa obuo amfa me Yakopo wa oto Yakopo asema no mu guye no mu hwe dia esiwie Adam etia mri bia no dia wo hwe na se no se wa amfa obuo ne ani die ama no a e di so obetumi akọ wanim etu Yakopo amra edi kan Exodus chapter 20 no verse 12
1: Exodus 20 verse number 12
0: aha
1: wasi di waja no nene
0: ana nyankopo de ne mra edi kan eba no ana okwaja na sana wonkwa na ade eti so wo ona umu e din pa se obetumi enche eti moses de mra sana edi kan ba ye ewradi se eto se di waja no ni
1: na wonkwa na wa
0: na wonkwa na etume de ade awa de mra se we bubu ye no ade sadi eba emra ye no esa ble moses no na wasa de atu de Deuteronomy chapter 4 verse 16 na wasa tro de ashim
1: 25 verse
0: aha wasi sei
1: di waja no nene
0: na ewradi sa atura hye mu se di waja ne wonani
1: se na wade nyankopon
0: ase se di wade nyankopon ase wo
1: na wona wale
0: na onkwa na ye di ade
1: awale na si wiye
0: na eno ase na betumi ase wiye enem latie ne maba wa won mu nam babla bofo bi prison ni ade a won mu gu nyina kire se obua ne ne di a wo se onipa de ma panyine ne na wo fo no won mu ni bi
1: ebi ni ho
0: won mu ni bi na okko bible no mu a wo bo se kane no se kronfo ko wiade ne ye kino a na bible se anke se ni pa no kra no anke yemuna nimtia but se uma wanu tia panyina na yesu abuokun so uko di Deuteronomy chapter 21 verse 15 na kai wa mami
1: Deuteronomy
0: chapter 21 verse 15
1: 21 verse 15
0: bantia ne ababa wa utime ne na no pe se woni ahobrasie no obu a ene se utia sem wo pe bo modin na tu america na kopa bi Exodus 21
1: Exodus 21
0: aha
1: verse number
0: 15 to 17
1: 17
0: aha what she say
1: was it the obo naja ananena no
0: the bible ne said the obo naja ananena no
1: kum no nku no
0: amen mama fa
1: amen
0: tete no sha utro wo sha opanyini so a na yesu abu okum
1: eh
0: na so crawford ko wiade na odi amenya na bible say me yemu na nimutia
1: sa
0: nso ena blantie pa ba wa hwehwehwehwe ete kro no bi
1: eh
0: mo fo aya to kontesi na o
1: ju mi na
0: no se o ba mi ana sha ne na no
1: kum no onku no
0: ba bro se se ni pa na nyade ade
1: onku no
0: ya na se unu obu na bo shi kum
1: yes
0: ne blantie ne maba mo ni nyame so mi obuo mo ni ahora ene de we ne pa
1: so bo ko ni
0: ko ko wani mu a na u ye no tumpo am na u be ye minister na u be ye chewum ko wanim na be di wo mampanyine a disa wunya obuo ene enidie ene mlatie no mabantu mun ko ina chere she no buo ni na u kala 2016 na trust ka sei December 27 verse 16
1: ti yakopa asem no
0: aha to aso e
1: ene me nka de o ye naja
0: ene bible ne ka sei ene me beta obi a o ye o naja
1: ene
0: ne na
1: na
0: abi ka sei ka eme ma eso ene hwe akura keta ka sa she obe wiase ache abranti asem papa ase pe ni die no bi nya wale free
1: sa
0: ti be 19 years e wu na ka we den na abranti bi tena tata bashim na ofri enche ho ba bi a oba na oduru kro bi wo ekwan mu ho ba bi na abranti ne tete kit na o tata bashim na bla abranti no oduru kro no so no a papa pe mu bi ebe twa tete kit be tena ka enum no abranti no nya ogu ani ani die de ma papa no na osori akunya no te so ne so na papa no ebe tena na when a woman a blank kwenye ba ibi na oba a blank ni shi ane se okwa kwa wale no na atene kachene se ufri asheke side ho etia da wamo kwa abu wa wamo se wamo kwa kwa ye oba anu wadi eno ifia wamo uwe muno na ye saa papa noa a blank chene sore ye ema netina kunyam na sono etia blank chene die wamo papa no na papa no omu pie fie wa papa no emu a blank chene papa no shasye se wakasa hey abrantie we no ba wale me bay nti ema abrantie no yemo hye no osusu se papa no ebia waye no mfumsuo bi ehwa ansa na papa no be shaase aka abrantie no sto ekwa ofa so me jina ema abrantie we wo tete kitifiti service no ba na nti ate jaye kunya no na abrantie atume jaye kamwa from service to takrade no ehwa na abrantie no shaase se okai eti ni sa ni nti no papa ne ka se obendi a wodi nti no me baba no me de ne chew
1: hey
0: na osetu ni baba so wonim na se sa abrantie we wanwale na nkopema wie ya owu a emane mane yi ase
1: hallelujah
0: obuo ni ani die nti
1: sa ka ni nyina
0: enna mlatie ne maba wani obuo ni ani die ni nyamshuro ewiase no ya fa boyem bote se die ewiase no ye ye ndia na uko Proverbs chapter 1 verse 8 babo ne tiwo
1: meba
0: o se ntira babo ne tiwo fosha meba
1: ti woja nche chire
0: babo se ti woja nche chire
1: na embo wona
0: na nche chire embo ka ni mama ka ni umbe ya na wa ofo chira wo mu ni bible na bible ne ho nyam shishom ne ho na so no me firi wo mu ba no
1: eh
0: ni nyina ye nyankopa mra e me wonipa ediye wa blabom
1: sa
0: akoti akontu a wo no ho shu e ma ayon kwankon fa kwaye nsanom ali wonya bibia fa ble fi enoma we nyina enoma na ye yakopon adwene mu ni ninim die mu a ni nyina don hye nu ma ye nananom ni mu yakopon na so na omu di tu onipa fo
1: yes
0: odi tu akolafo eti wose po mpo waja wona enchere
1: na ye uti animo nya
0: na unama onipa bi a obu ade na ofa ne ma me ne pa eno ma tete di yanim o ba e ye nasi e
1: abotie de ma o
0: na ne ma wo mu ade tu ma mo ma me honhom ne papa honhom kwa ni wo mochi
1: sa
0: o mu ni nya me shiro ni obu o
1: da bi o
0: ene no da wo ko Proverbs chapter 6 verse 2 ba wo tei e se me ba
1: wo jamran
0: so wo jamran sham
1: na
0: o ma ne chere chere so anto jere da
1: pare kuma
0: ho sa ya

0: takrade yale o so maso de no lie the first bit of 55 for say
1: e mo fra ho bra
0: se mo fra ho bra se
1: na mo fra
0: so de so ya bo fra na wu ade ne ya ho bra se a ene tie nsam ye ba wo nche ba o se sa na mo fra so
1: mo ba mo nche pa ne fo ase
0: mo ba mo nche pe nyina se
1: na mo nyina mo fra ho bra se
0: praise God
1: hallelujah
0: aho bra se ntumo
1: yes
0: eh wo skura bia
1: ndi bi fra
0: deeply e kro bia wa discipline ye adwuma no e kro ni ntum pon da
1: da bita
0: e kro bia la obekoma obu nya adwuma wo mu no e kro ni ntum pon da
1: da bita
0: wo wura kro mu a wa na wo mo park e fu
1: yes
0: e kro ni ne toilet school dan su nyina pa because obu ani ani di ani mti wa hinu bo da wura obi anko koni ma riba no leba no obi anko
1: obi anko
0: eti mimi wura kro mu na se kro no emu mra tie ne baba wa mu ade a na mpanfu wo kro mu nso mu ya ho a mi wura kro no ma wo se sa kro wo mu so mu wo mu ni
1: yes
0: o se sa na mo mo fra fa mo se
1: na mo fra se
0: fra ho ba ho bla
1: yes
0: wo se obi ase a na mu a bro ho ase
1: ah
0: o mo mo bla o mo ho ase na o mo kwa ni mu papa
1: bebre kwa
0: aho maso ne a hanta ni deye ni akesesem no ene me wade ma na bukeneza wimula
1: eh
0: emi e tre mi nton
1: 7 years
0: jimura 7 years milia to aswai
1: o se munya mu fra ho brase
0: ase munya mu fra ho brase
1: mo so mo ho mo ho
0: na ba so mo ho mo ho
1: every say o yakopo si hanta ko kwai
0: yo o ya hantan no o jana nu mo o men
1: eh
0: sha o jamu krabe won ti pri fa no munya we pri fa gale ta di ade kwame ko ta sha no wa ba kwame kuma ba wa se yakopo ni pi ba bia
1: eh
0: yakopo kan
1: nyame
0: small boy kwanti ya kwame kuma jani fri gana e fri fa Nkra ya shit yes kai Bible say when you power hand time be bere wase
1: Monso mo homo homo
0: Bible say monso mo homo homo
1: every say
0: you
1: yakob si hand time for kwai
0: Obio ya hand time bia no nkwa ni we say when you made so kwai because ma wo hwehwehwe
1: Tafuni
0: na say urade ma wo ko wani ma
1: enye
0: eti o si obio ya hand time bia no urade be si no kwai
1: na oduma obra si
0: na obio bra no ho ase no urade ba ye dia de na mo se kese ma wo sa blantie na no ko blow ho ase Bro, what's it? You're going to show me progress 2814.
1: And you're going to be

0: onim guashe empepa da ona mane yetre o mana mane yetretre wonsha akra we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye che ne hwe na ma nani ase nyina papa ye no hallelujah
1: amen
0: wo se wani guashe empepa da
1: sa
0: he o dia udru ha udru fie na ho na o dia busha se ablantia bi a na ote wo okofa obeyire ma ye bo no no ye be chere wo efie no e wo ha hallelujah
1: amen
0: o se di ofo obeyire no to aso mame
1: wo se oniti
0: waniti
1: na wo de se ne kra
0: wo de se ne kra
1: na e ma ne nimguashe na
0: obenya obi ofo obeyire ana obi odi obi kunu no e ma ne nimguashe na obenya
1: na ninkunu ni obelma bufuhie
0: bible se ninkunu ani obelma bufuhie
1: na awrato da no emfiri mu mfi
0: na awrato da no omfiri mu mfi da judgment day obi ofo obeyire ni obi ofo obi kunu ani obi a wo sey awade e aware sey ofo bible se judgment day awrato da no wo mu mfiri mu mfi da toso e
1: asi
0: hallelujah
1: amen
0: wo se wo mu mfiri mu mfi da
1: sa
0: eti jeremiah 23 verse 10 Jeremiah chapter 23 verse 10 ana numri ajanum esabia ye ka che mu fa ye djuma o 23 verse 10
1: ose na aware sayefo
0: na bible se aware sayefo
1: asha sase no so ma
0: asha sase no so ma look at the Ghana ana aware saye aite se fosu no ade ate na ade ase nyina ye wale gum na egugu ye se ye wale tell be kan wa na 20 nsu agu etitem bia mikusu ameka se krobia na dwo so kogya na yere kogya na kruminua woti nsam ya sachira sachira pa pa pa pa pa na urade nka sanchira wo na urade on two for wose na ware sefo ade ade asase ne so ma to aso e
1: na no menti asase ne dia bobo
0: aware seye nti asase ne dia
1: dia bobo
0: dia bobo hallelujah
1: amen
0: aware seye nti asase ne dia
1: dia bobo
0: dia bobo gana asase ya sei nyina ene ye dua duane a this year the fertilizer guys here nyina ye awara sheye ai abasa sini die bobo ene koko kraje saw the fertilizer guys here ni nyina firi wire wompra wokunu wompra boyfriend girlfriend wompra wompra em pram pram pram pram pram pram pram pram why was written tin tin tin tin ye obi di obi yirechi ye ka chechere wompeso de ye juma mi pe kwotashi ni ba ko a chere sai ukoye oba nwa dia this saw the kwa saw dem ko bon kwa shiaka ye wedding ansana nyakopon atia tum mi pekota shire ba ko etre se sofo etumi jira na ene eja tumi di obi bam e ma wale e ebra ena ne eja enim ho ahwe mi se se nyasa quotation we pe mi number 0243 3255117 unya quotation ba ko kra de mamie beja preaching mi tro challenge ma bible scholars ni na Matthew 19 wase sai
1: wase aware ja ye ho asembisa
0: aware sai ja ye ho asembisa
1: na falesifo ne panenche beso
0: ana falesifo mbeso ne hweye
1: se obi wo ho kwan se
0: obi wo ho kwan se
1: asembia nti
0: asembia la nti
1: oja na yira
0: oja na yira na
1: obuase won se
0: ana obuase won se
1: monke kan ne se
0: monke kan se
1: efifitiasie
0: no
1: obo oba ne beema no
0: yo obo oba ne beema no
1: obelma no ba no obo won
0: belma no oba ana obo won
1: na o kan se
0: na o ka se
1: wenti no nipa beja
0: na
1: ja
0: yenti no nipa beja
1: na
0: ja
1: ne na ho
0: ene ne na
1: but no akofa na yira
0: no de no akwa de ade akofa na yira edu hwa ena ne eja wale a oba ni okunu wale a ni ya nti awale bia ewa abushia fie no ohwa enta enta nyina
1: sa
0: tokwantokwa bempa because o say nani enani eja no she mu wale a mu firi wo mu na makope mu hu ba bi atena
1: sa
0: ti ablanti a woti wase ofie ma ne nyawde prope na kope ba bi patena
1: sa
0: na unia no ma no begu awade no
1: yes
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: mini aba wudu kuno kwotena abushia fie bo pofoforo hallelujah
1: debia confusion
0: na confusion baba ho wose na ne agya mo ka mo bo mu a mo nko na ne agya eka mo bo mu wi a mo te mo firi wo mu na mo nko pe baabi ntena
1: sa
0: mo nko ba mo sese mo kokura na mo ba puto na mo be dia e wa urade nsem
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wose ye nti nipa beja na jane na ho
0: nipa beja na jane ne na
1: no nako fa
0: na ye no ko bata na ye
1: onyina ko ye honam kru

bia na wabeba bia urade mi nimu wahwe eni ti Isaiah 54 urade se mia na mebo wosai fo se wonsai urade ni ti modre na ono wotua obi alaka said in the jumatia because Galatians chapter 6 verse 7 bible ne say said ye udua na no ba mu wotua eni ti mi nua dua ne ye ne wotwa ne ye de udia fa no enya kra kra kra kra kra Sodom and Gomorrah kaehu open for urade di jashe no no wa bless wa cry yawe ne dakro urade di nsi ensu yire fa no urade ehu sankofo we mogba mino mi enu begira he ye wa na roma for single by force ye kotonyom ebu ko urod no bu nyina ko wuye ka ne ko na urade nim so mo ye roma fo wo se na sam di we di atre ne fo a wo obone fo so begira he fa ya oba besia wota obi kuno wote se super guru wo nya wa dwese oba sakra abrantia wo di obi yirachi te se wo na wo de otadu mo odina peters wo nim noma wo mo fe ana no no bi akodi obi yirachi kumasi abonte so ne yaku abrantia no wo na ne yapai ni trip wo nya na akoshia sekan a wo ko no ebia na wo de wankoshia sekan no akoshia doma machine ne yespaki di wachi wo na bo se wo se wo ye mahogany so ye tikyo boni a wo di a wo nya so aketu antentem obi yire obi kuno he adwama ya bosom som ne konkonsa ne mojahwe agua ne adwama mo menia se wote sa bɔne we mu a ene dai bɔmɔde sa wote ne no a wo mɛsa kyerɛ wagyere papa papa mrantie ne maba wan kwala kitikiti kotwitwa ka akotratra mu a yeduru kwantifia ne akotwitwetuo ne asekan ena no bosom kwanta ho draba bia bus bia ekɔ wro bo ye papa ba ko no ti bus bia ose sofo sofo nipa dan wo baba ko ka ho na ba ko de pese dia si drive na tu kwa chi na obi kunu he adwama ya bosom som ne konkonsa ne mojahwe agua ne adwama mo menia se wote sa bɔne we mu a ene dai bɔmɔde sa wote ne no a wo mɛsa kyerɛ wagyere papa papa mrantie ne maba wan kwala kitikiti kotwitwa ka akotratra mu a yeduru kwantifia ne akotwitwetuo ne asekan ena no bosom kwanta ho draba bia bus bia ekɔ wro bo ye papa ba ko no ti bus bia ose sofo sofo nipa dan wo baba ko ka ho na ba ko de pese dia si drive na tu kwa chi na ba ko pege AK-47 na wo ma na wo ko ba 70 years wo se sofo me dia me ho AK-47 na na mka tell me yere se 700,000 ye de ko wo famla na sika de wura duru ha me de na dia ma no odofo akore duru papa enje ne papa ndi sika ne ma na wo se 300 na papa na tie free so no wo fan ka ho me na me tu me kwa na me sika 700 wo beti ma sha me say 1 million papa yi se wo se obie na na ketesi ya bonati kon wo ka na wiro ho wo se sofo me na na ko sukura e pendi so na ma na me yire te me nche ne yobo beti kon na papa do tu se wo etu no wo fie pa wo se sofo se me yire kura ntu kwa ne bianken ha me me yire tim ne yobo meti kon fiti sa da no kura me ne me yire nyantoko a wo se wo ye be ma fa me ma sem ko ka mu eje fia na be yo me ma sem aya no wosam ne nessa wotemene otwetwetu ani asekan de foforo tizi mo amojiti nkofo tizis mo twetwetu ani asekan de foro nkofo dan enessa wotini ya awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do o kam ojaguo no onem nipa pepepe so de ebeka ne mojaguo awurade ka se bi kire peter wasi peter de o twesekan no ono so bewu wosekan no enite enessa otwetwetu a ka wo se tuo no obewu otuo na no ubawu wa sika nano eniti ma urade nkasa nchawo ma urade fa asem ya me kensun tufo na bone ya hutim sesa oba besia wudu ukuru nam nuro so enuro so enuro so ukura nanti nuro so saama obeda obesum dae kurada na ntwe blabo ye na ma ho na makono no emfiri uni padua num da fa kronkron ya fa suma urade na braka ye nim sesa ne bra etia atem wo kura ba ya owo ho winim da kura urade baba empo de besia wi adum ye num num ye ni yanim de besia num la miensa me num ye ni yanim de besia num be no sia me num ye bi yanim tienka ye bofo ye mranti bre na ye ma ye ni na ho wate wa gura dwaman na che wa fa uyire chi ache enam pra twenti ablanti ekodwale a ne mo ba fo kura wentimi mfa ntofie nipa bra dwaman ya na obekɔ draw store ne ya peja condom ne si soro na ya kyerɔ soro champion asere we matcho na mla je ne maba wa mamduma valentine day nipa tum bo dwaman ya ma condom no shoto na me bo mpa ya temu da urade ohwe na se on ma weekend ya omla valentine because of oncophobia wa so obachi won fisika obeba no wa te uyire si fie I tell you nkofo sha so dem ayeto metu hallelujah hallelujah hallelujah na wo shaba lantan ase na ye bawo ya no ya no muti na wo twon ko se dabu dabu na se de urade besia pu asumu no na me am be preach ye ho me moba wo be gina he

0: na wo tu ne fo
1: hwɛ
0: asew papa no no haleluya
2: amen
0: gos asew bi wo ho a ɔno ankasa kora do wo si su ɔno ne mfie 55 wo se 60 na wanya no wawale 6 ebi awale 4 ebi awale 3 ishanke urade
2: amen
0: eti ene ni je sene mama e peke so kwa wadi ewe ya mwabe siyo na wo 24 ay you know my bra sana meku ya papa ye mena msa sam no mana mko wali e japoku miduro na mshia japoku sun kwa siya sema wedi no ana mpake mnoma mko wali e japoku
1: sa
0: timi miduro wa mihu e japoku sun kwa siya sema wedi no wa mdini siwa na mkofo ofaji mani
1: chwe
0: nipa bakupo isanke urade
2: amen
0: dibeduru ne unfia wenye still unikunu
1: sisi
0: listen and listen well
2: sisi usira wa rijaya unyokunu pa
0: bon some quotation isanke urade
2: amen
0: satan chapter 104.5 no verse 7 uja usuru
2: awadiya
0: awadi jaya unya wale pa
2: sa dibia
0: hallelujah
2: amen
0: un obi so waje awade e to nyum se me yirda de samba wa me
1: ai
0: un obi awaje awade e to nyum se kredie samblo samblo kredie samblo ode samblo hallelujah
2: amen
0: na dipa bienu to me ko sa omo ana omo ti o sa nipa mienu wo omo ana omo ti nipa mienu afena wale guaba ne akoshie yiase especially wo ma wo mutan firi kroba ko no ne akoshie yiase
2: ah wo mkobo ekutia
0: isa gaura de
2: amen
0: oba bia su ja wale a ena ne ntoma odi agu wo nyina okopam danu na wo hu se ne kuro ba kuro mu ayi no esu danu potu obi twa
2: two points
0: kanano
2: kwa yeni timi fufro
0: watiti mkofo emeye yibi ishanke urade
2: amen
0: afele fele nani mtokuro njina
2: potu isi bia wisi
0: ene bibibi aba ya diya sheshi ya taso ni yetu wako pebi ya sheshi na taso ni netu
2: saba halu ina
0: apebi diya ashe nufi ashe da peje nufi diya basu
2: artificial hips
0: ishanke urade
2: amen
0: hono kubuse kutianyom
2: kutie skama DJ no
0: wakubusa akutianom isanga urade
2: amen
0: na bema no so bisa bi we bisa wa wa wa mi ami motio no na we su bisa lumba e oba bi atom sheboo we ja ma obi abe fa obi ehumi ana na ye mashi no ode obi yem na obi so kwakobusa be ja ye for you asona wisu obeto nipa bi enupo na mo pam ho a adan na mo nwale na mo twen ma awale ni gu asai pro taba asa na mo mienu na asa akogyna yi ase ti asemli epa minu aba ubebu wa wade mo nkonta akira wuradi Bible ne say Colossians chapter 3 verse 18 Colossians 4 woman itre me ensane yim du ngotwe last week to me say a man no gi quotations no papa papa papa papa last week a man no gi quotations no Colossians chapter 3 verse 18 and now so ka wo gi a anka ne mom dia no babu asre wukunu dia wo gi ne last week no now kai asem na wona wose sei
2: etifi asem wose ejirenom
0: ejirenom
2: okununom
0: ekununom
2: emma
0: awofo ahwese
2: to ato aso
0: ejirenom
2: okununom
0: emma
2: awofo
0: Colossians chapter 3 verse 18 etifi asem no wose
2: ejirenom
0: okununom
2: emma
0: awofo
2: nkoane ewuranom
0: hallelujah
2: amen
0: ahwese to ato aso
2: bia ne ne die
0: obia die wo ho yesese me say bible no ba bia yato ye buase awade ne ade a yato ye buase yi pacific yevanse chapter
2: the moon
0: ato ye buase die awade ho asem nko ade agu wo udi wa awade ho agro aho ba kire wo
2: sure
0: menua ba wo di wa awade di agro